0: hafa aho ngaho yitwa Fiona Elizabeth Mbuto ati rwose wicinye mu mugabo wawe urashaka umwana.
1: Okay, Emira nkunda tinge numva nubundi waramaze gufata umwanzuro kugira kugerageza hanze kigaragara cyo umuntu uzagerageza arahari ubu muhora mubiganiraho gusange ndagushyigikiye tu ubundi inkundo nkizo muzikura he kuburyo ushobora kwemera kuba utabyara ngo gukunda umugabo atiba muri ayo nkuri inyuma kugeza usamye murakoze kabisa tsuriza abantu banze ku izina rya Agent Emmy Nyamata imayangi
0: Yitwa Sadiki na kiri tumana ari kuri Facebook ya Kiss FM ati wakunza umugabo nti wakunza abana urakuryoherwa n'umunyenga w'urukundo nta serere y'abana ngo najya gushakira hanze tekomereza aho ubwenge buzubujije buhise.
1: Jerome ati inama nagira uwo mugore yabanza akabiganiriza umugabo we akumva icyo bitekerezaho ari kutwumvira hantu bita mu gakenke. Bizimana Jemve nawe ati ndi Nyamagabe inama nagira uwo muntu ni ukubiganiraho n'umugabo we akamubaza niba kujya gushakira umwana handi akamuzana bakamurera byabyemera yabyanga akabona gushaka izindi nzira. Yes
0: kama afite ibitekerezo hari bwavuga ngo kibihabanye buri muntu arabyumva kwe kandi ngiye ibintu nibyo nkundira isi abantu bagomba kumva ibintu bitandukanye ariko rusine ni igitekerezo ariko ntekereza ko ngiye ku giti cyanjye uko mbyumva umuntu ugukunda bagukunda nawe umuntu ukunda uwo mukunda uko byagenda kose umuntu nkunda manumva yagera ku byatekereje byose byamuha ibyishimo nyine iyo nkunda umuntu manje akumona yishimo simamya ko rero niba umugabo wawe ubwo ni igitekerezo ariko ni simamya ko niba umugabo wawe agukunda agukunda koko yakubuza kubona urubyaro mu gihe bitashoboka
1: bisaba ko umuca inyuma
0: urumva aragukunda nicyo nanjye ndi kuvuga
1: urukundo ntabwo ruhagije reka
0: buretse hazamo
1: hazamo n'ibindi bintu hazamo kwihangana hazamo gufatikanya iyo mugiye gusezerana n'ababwira ati muzabana mu bino mu byiza ibi ni ibibi rero
0: babibanemo bombi
1: urukundo rw'urwonyine ntabwo ruhagije
0: ubwo se ubwo se icyo gihenga iryo sezerano turivugurure.

0: cyemwe umuntu bagatsindwa nuko ribizagerekwa ku bafana
1: bagutama gatije ka miliyoni
0: oya cyewe yimereze niguririza 2.5
1: nguhe miliyoni wigurire
0: eh
1: ndanze
2: Kiss FM

0: umwe mu mpamvu igituma wenda hari igihe ntekereza kuba hari umukino nakorera umuntu ariko nkirinda kukimubwira mbere
1: yego
0: nuko hari ubwo umuntu umwemerera ikintu ari offer yagusabye cyangwa se nawe ari favor wamugiriye
1: bigatebe bitegeko nizere ko nta rwego ruri hano hafi navuga nkatabwa muri yombi
0: urwego rw'iki
1: urwego rwarwo rwose ukwemerera umuntu ikintu bigatebe bitegeko numva abantu bagakwiye gufungwa
0: oya
1: munaragwamagaye uti Daniel Rema wampaye 2030 ko nkeneye nawe wende ufite nka gakenzo uri gucungiraho kabuga atari ko mukanya rusinagiye kuma amafaranga ndakubwira akagwamagaye inshuro 20
0: nebyiri
1: 20 inshuro 900 nebyiri niyo mvuga igezweho akagwamagaye inshuro 900 nkawo abiyibagiwe ugifata telefone akaravuze wagoswe mani wagoswe wagoswe bagiye kunyera akambwira ati ntabwo ndayabona
0: ubundi
1: kugera sayine z'ijoro
0: ibintu biba byoroshye njyewe iyo ndi kwishyuza umuntu duhere kwanza ku muntu nakoreye akazi
1: ndi koko
0: undimo amafaranga noneho ni
1: yanjye
0: ni itegeko na yanjye noneho nta nubwo ari kuvuga ngo ndi kuyagusaba ugomba kuyama na yanjye byanze uyu munsi ejo turi birangura ibintu nkora ni bibiri ndabanza nka kwandikira kuri WhatsApp message isanzwe mwaramutse neza ya gahunda se byifashe bite kiramuna kantu ka kurwenya mu gake eh ntavuga nti bwa butunzi noneho ngo bwa tugoboka shaho nkashyiramo ako kantu yari umuntu nisanzuraho ubundi nkabona hari agatiki kamwe akanyihorera isaha igashira ebyiri ubundi amukubita agakoro nkamuhamagara rimwe iyo numva ari kwivugiraho muhamagara rimwe ibi kwa kundi bavuga ngo iyi nomero ngo yari kuvugana n'undi muntu ibiki wa mugabo wapi biya hasi wa mukobwa
1: ntabwo meroka guhamagara
0: hanyuma yari iyo numvise natari kwivugiraho ndavuga ni wenda ndi muri kuri wenda wasanga yigezeho ivuye kumwongera muhamagara bwa kabiri byakwanga
1: atarimo nama
0: ahita ntuza bigahita birekera ubwo iyo aya mafaranga nyakeneye cyane ndongera ku mugoroba
1: nkongera nkaguhamagara
0: nkoya nkongera nkakwandikira nkongera kuri ya yindi ubundi narangiza nkakureka hanyuma y'amasaha abiri nkongera nkaguhamagara ariko iyo ntayakeneye cyane nongera umunsi ukurikiyeho ubwo aho ngaho ni igihe umuntu amumunora amafaranga ari ayanjye ariko noneho yari nka feva ubwo singuhamagara
1: byanyambye
0: ndakwandikira ka mesaje gusa
1: none se abantu bazize kubaho nkawe
0: oya ibyo
1: naze ko unishyuza mu kinyabupfura
0: oya
1: mu nyuguti nkuru
0: aho ngaho ni mu cyumweru cya mbere inshuti yanjye oya sinakikujyana uragira ngo umuntu unyumva atazampa akazi eeeh ariko hari umutipe ugeze gushaka kunyambura kandi twari dukoranye igihe akazi igihe kirekire ewa ndaje ndamuhamagara muhamagara ndi hafi ya ofisi ye yanga kunyitaba ndamuhamagara yanga kunyitaba mparika imbere ya ofisi ye nduhuruka mu gipangu cye akoreramo mbona imodoka iraparitse mba ndinjiye ubundi tuba turaganiriye ariko byarangiye n'ubundi atanayanyishyuye kubera ko njyewe ngira defo y'uko iyo nkwege iyo ndi kumwe nawe kukubwiza ukuri birananira
1: iyo murebana ugira isoni
0: yee
1: se buryo ugira isoni
0: cyane sha
1: borosina aracyari n'imanza
0: ni kireza